0: You're playing hard to get. My friend, this is a nice song. Inshallah.
1: Yeah, mwezi kamaze kugira miliyoni kuri YouTube. Irengaho ibihumbi nk'ijana mu minsi ibiri. Imaze. Urede kabisa.
0: Ubwo se ari umuntu hari ubwo se ari umuntu wigeze adawutinga ko ingi yari hiti. Ntabwo byakunda. Aho ego.
1: Tiger B. Papa Luna.
2: Uzi gufungura ikofi yawe ukumva ngo nta kintu kibereyemo abajama bawe bose nta n'umwe udafite ideni ajyajyajyajya mbega guti kuzo irinde kwanduranya na ushyuhe na mofaya mofaya kanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri gatanu akanyenyeri gatandatu urwego wigurize agera kuri miliyoni ebyiri uzishyura mu gihe cy'iminsi itatu irindwi cumi n'ine cyangwa mirongo itatu kandi ku nyungu ntoya igeze kuri kabiri n'ibice bitanu ku ijana na ushyuhe na mofaya.

0: Kiss FM.
1: 아니 뭐 우선 이도 왔다.
2: 안녕하세요.
1: 그래서 dufite nk'ibintu byinshi kugira mu masaha 11 gutyo. Maybe that's why. Okay, turacyari mu isaha kabiri dufite andi masaha abiri ahangaha. Turi kugira inama umukunzi wacu twari cyatubwira ko akundana n'umukobwa ngo baremeranira 100%. Ngari ku kibazo ngo ntabwo iby'idini babyumva kimwe. Umukobwa aramubwiye ngo nutajya mu idini ndimo kabisa ibyo turimo byose tuzabireke. None ati mungire inama nakora iki mbigenze nte mukorera iki? Uyu yitwa Niveve. Ati numva bya bintu bikomeje kugorana kabisa, mera ukora icyo ashaka nyine niba mwemerana. Gihe Miki Mpore ati warayobye ijana ku ijana. Ese idini n'urukundo bihurira he? Nta muntu ufite urukundo ushobora kukujyana mu by'amadini aho waba uri hose muba muri umwe. Felicite ati waramutse neza njye aba bantu banza ari abadivantisti umwe muri bo nibo niwe muri bo ashobora kuba ari umudivantisti nibo bakomera ku idini cyane. Ati nahindure cyangwa bireke bitewe n'uko yiyumva kuko bose nibanga kuva ku izima ntacyo bazageraho. Hanyuma uyu ti none dini wabonye iri kumara iki muri uko gukundana. Abraham ati shakundi maze bihagarare guhombe mubwira uti nibihagarare uhite bikomereza nundi kuko uko wabigenza kose niyo wakwemera ukamuhindukira n'ubundi azajya ahora ameza atyo azani bintu akubwira ngo nutabyemera murangana. Kangisho byo ni ikibazo byo.
2: Yaravuga ati wari warayovye ngo 100% ese dini n'urukundo nyago bihuriye he? Nta muntu afite urukundo ashobora kukujana mu vya madini ngo ni Mick More bya byose ari Burundi.